0: One radio. One radio. Cricket music and beyond. One radio. 99.7.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mapibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold, 20-in-1 coffee, and Best Cafe Black,

0: na ang bagong sarap ng Chicken Inasal. Dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Meron kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pepso, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pepso, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte.
1: One Radio, 99.7 News FM, Daet.

0: tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Hindi porket nasa ilalim ka ngayon, doon ka na lang habang buhay. Minsan, nasa gitna ka lang ng proseso. Hindi pa tapos ang laban mo. Hindi mo alam, baka isang desisyon, isang pagkakataon o isang breakthrough lang ang pagitan mo sa pagbabago ng buhay mo. Yung hirap na nararanasan mo ngayon, posibleng yan din ang maghulma sa'yo para maging handa sa blessing na paparating. Kaya, huwag kang susuko kasi minsan kapag akala mo wala ng pag-asa, doon pa lang nagsisimulang dumating ang pinakamagandang chapter ng buhay mo. Ikaw, patuloy ka pa bang lumalaban kahit mahirap na? Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. 10.

pakinggan po tayo ngayon sa DWSR Power Radio, gayon din po sa Radyo Bantayog at One Radio, gayon din po sa Radyo natin Santa Elena. Araw na naman po ng Biyernes, ika-29 ng Mayo, kaya't maghahatid naman po tayo ng mga updates at reminders mula po sa ating kooperatiba. Kaya naman po sa ngalan ng ating General Manager na si GM Zandro R. Gestiada, gayon din po ang ating Institutional Services Department Manager na si Ma'am Mary Ann A. Moreno, gayon din po ang ating Member Services Division Chief na si Ma'am Melissa S. Abogado, at ang ating pong Membership Education and Information Section Head na si Ma'am Lovely Marie Y. Oxiano. Ako po si Jocks Kevin C. Magana, ang Information Officer po ng Canoreco.

Dako po tayo sa mga paalala. Nagsimula na po ang reading period para po sa May 2026 billing month. Nagsimula po yan nitong Miyerkules, May 27, 2026. Paalala po sa ating mga due dates para po sa billing month ng May 2026. Para po sa bayan po ng Daet, magsisimula po yan sa June 5 hanggang 23 po yan. Sa bayan naman po ng Basud ay sa June 15. At sa parehong araw po ay meron po tayong follow-up collection sa Old Sports Complex. Sa bayan naman po ng San Lorenzo Ruiz ay sa June 17 ang due date. At sa parehong araw po ay meron po tayong follow-up collection sa covered courts ng Barangay Mampurog. Sa bayan naman po ng San Vicente, yan po ay sa June 18. At sa parehong araw po ay meron po tayong follow-up collection sa Municipal Gymnasium. Sa bayan naman po ng Talisay ay sa June 19. At sa parehong araw ay meron po tayong follow-up collection sa Sports Complex sa Plaza. Sa bayan naman po ng Mercedes ay sa June 22. At sa parehong araw ay meron po tayong follow-up collection sa covered court ng Barangay 2. At sa bayan naman po ng Vinsons ay sa June 23. At sa parehong araw ay meron po tayong follow-up collection sa covered court po ng Barangay 1. Sa mga bayan naman po ng Kapalonga at Santa Elena, ang due date po ay sa June 5 at 8. Sa bayan po ng Labo ay June 9 hanggang 19. Sa bayan po ng Paracale ay June 9 hanggang 17. At sa bayan naman po ng Jose Panganiban, yan po ay June 8 hanggang 16. Ang ating po drive-thru teller window at ang ating pong Canoreco main office or matatagpuan sa ating pong main office sa bayan po ng Talisay ay bukas po mula Lunes hanggang Biyernes mula po alas 7 ng umaga hanggang alas 7 po ng gabi. Sa ibang bahagi po ating pong mga teller windows na matatagpuan po sa ating main office area offices, yan po ang ating Area 1 office sa bayan po ng Daet. Area 2 office po na matatagpuan sa Barangay San Francisco sa bayan po ng Labo. At Area 3 office na matatagpuan po sa Barangay Batobalani po sa bayan ng Paracale. Ganyan din po ang ating mga service centers, ang ating pong bagong Silang Service Center, Santa Elena Service Center, Kapalonga Service Center, Jose Panganiban Service Center at Paracale Service Center ay bukas po mula Lunes hanggang Biyernes mula po alas 8 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon. Bukas rin po ang ating Area 1 Office Teller Window sa Daet at ang ating pong drive-thru teller window sa Talisay sa lahat po ng Sabado sa buwan po ng Hunyo. Gayun din po bukas, May 30, bukas po ang ating Area 1 Office Teller Window at ang ating pong drive-thru teller window sa Talisay mula po alas 8 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon. Lahat po ng active Canoreco accredited bayad centers ay tumatanggap rin po ng bayad para po sa mga updated current accounts. Ang iba po sa kanila ay tumatanggap po ng bayad para po sa mga current accounts na lumagpas po ng isang araw lamang sa due date. Ganyan din po, tumatanggap rin po sila ng bayad sa mga disconnected current accounts kasama po ang reconnection fee. Sa pagbabayad po sa pamamagitan ng ating pong mga accredited bayad centers, dalhin nyo rin po ang inyong electric bill or statements of account sa pagbabayad sa kanila. Maaari rin po kayo mag-settle ng inyong electric bill sa pamamagitan po ng ating mga online payment platforms. Yan po ang GCash, PayMaya at Click application po ng 7-Eleven. Tinatanggap po ang bayad riyan para po sa mga residential and commercial current accounts na updated. Ibig sabihin po, hindi lumagpas sa due dates. Wala pong arrears at wala pong outstanding reconnection fee. Ang mga detalye po na kailangan sa pagbabayad po sa pamamagitan ng mga online payment platforms po ito, katulad po ng account number, account name at amounts, ay matatagpuan po sa inyong electric bill or statements of accounts.

Wala po tayong scheduled power service interruption bukas. Gayunpaman, kung meron po kayong power service concern, ay maaari po kayong tumawag sa atin pong hotline numbers. Sa pagtawag niyo po, huwag niyo pong kalimutan ibigay ang inyong account number kung applicable. Siyempre po, ang contact number po ninyo, contact person, ang inyo pong address, nearest landmark, at siyempre po, ang inyo pong power service concern. Ang lahat po ng ating mga opisina ay meron pong hotline number para po sa Area 1 office na nakakasakop po sa mga bayan ng Basud, Mercedes, Daet, San Lorenzo Ruiz, San Vicente, Talisay at Vincennes. Yan po ay 0908-186-5100 at 0919-095-2707. Si Area 2 office naman po na nakakasakop sa mga bayan po ng Labo, Kapalonga at Santa Elena, ang hotline numbers po natin riyan ay 0928-655-8316 at 0995-130-5414. Sa Area 3 office naman po na nakakasakop sa mga bayan po ng Paracale at Jose Panganiban, yan po ay 0910-934-6328. Inaanyari po natin ang ating mga member consumer owners na mag-join sa ating pong official broadcast channel na Canoreco Connects Plus. Pumunta lamang po sa ating Facebook page at hanapin po ang post natin tungkol sa ating pong broadcast channel at i-click po ang link na nakalagay po sa caption at i-click niyo po ang join. Sa pag-join niyo po sa ating pong broadcast channel, kayo po ay makakatanggap ng anunsyo tungkol sa ating pong serbisyo ng kuryente. Ganyan din po ang mga importanteng paalala at abiso mula po sa ating kooperatiba. Mga update tungkol sa power rate, due dates at iba pa. At syempre po mga kaganapan at aktibidad po ng ating kooperatiba. Kaya naman po, sa lahat po ng ating mga member consumer owner, mag-join na po kayo sa ating pong official broadcast channel na Canoreco Connects Plus. Maaari rin po kayo mag-avail ng ating pong Canoreco SMS service, lalo na po kung meron po kayong inquiry sa inyo pong electric bill. Maaari nyo pong malaman ng inyong electric bill sa pamamagitan po ng inyong cellphone. I-type nyo lamang po sa inyo pong messenger or pang-message po na application ang bill. Yan po ay B-I-L-L space ang inyo pong at ang inyo pong 10-digit Canoreco account number. Halimbawa po, B-I-L-L bill space 12-3456-7890. Ulitin ko po, yan po ay bill space ang inyo pong 10-digit Canoreco account number. Ipadala nyo lamang po ang inyong mensahe sa inyo po para po sa mga smart users. Yan po ay 0949-560-7630. At para naman po sa mga Globe users, yan po ay 0956-715-6869. Mangyaring hitayin po ang tugon na naglalaman po ng detalyadong impormasyon ng inyo pong electric bill. Yan po ay ang inyo pong Canoreco account number, current bill amounts, outstanding arrears kung meron po, total amount due, due date at billing month.

Para naman po roon sa mga nais po magpakabit ng serbisyo ng kuryente, ang pinakaunang step po riyan ay ang pag-attend po ng pre-membership seminar. Meron po tayong pre-membership seminar ngayong araw ng Biyernes sa 4th floor po ng Canoreco Building sa Area 1 Office, Barangay 1, sa bayan po ng Daet. Yan po ang unang kailangan po sa pagpapakabit po ng serbisyo ng kuryente. Kung hindi man po kayo makaka-attend ngayong araw, ay kada Biyernes po yan ginaganap sa 4th floor o minsan po sa 2nd floor po ng Canoreco Building sa Area 1 Office sa Barangay 1 sa

Dako naman po tayo sa mga balita. May 2026 power rates. Bumaba po ang power rates na babayaran ng mga konsumidores para po sa May 2026 billing month. Ang residential rate ngayon sa mainland ay 10 pesos and 37.55 cents per kilowatt hour. Kumpara po yan sa 10 pesos and 77.21 cents per kilowatt hour noong nakaraang April 2026 rates. Ang low voltage rate ay 9 pesos and 42.19 cents per kilowatt hour, habang higher voltage rate naman ay 7 pesos and 25.15 cents per kilowatt hour. Ang pagbaba po na ito ng 0.3966 cents per kilowatt hour ay dahil po sa mga sumusunod. Yan po ay ang pagbaba ng generation system charge ng 0.1132 cents per kilowatt hour dahil po sa pagbaba ng wholesale electricity spot market or WESM charges para po sa supply month ng April 2026. Ganyan din po ang pagbaba ng transmission system charge ng 0.1915 cents per kilowatt hour dahil po sa naiwasang transmission costs. Yan po ay transmission cost savings na resulta po ng mas malaking nalikhang kuryente ng generation facilities na nasa franchise area ng Canoreco para po sa supply month ng April 2026. Bumaba rin po ang system loss charge ng 0.0407 cents per kilowatt hour at value added tax or VAT charge ng 0.0141 cents per kilowatt hour dahil po sa pagbaba ng generation at transmission charges. Nakapekto rin po sa pagbaba ang pagsuspende po ng ERC sa pagkolekta po ng Green Energy Auction Allowance or GAOL charge na 0.0371 cents per kilowatt hour na nagsimula ngayong May 2026 billing month at magtatapos po yan hanggang June 2026 billing month. Sa kabilang banda po, patuloy naman ang pagkolekta ng mga sumusunod. Yan po ang Universal Charge Missionary Electrification or UCME rate na 0.2763 cents per kilowatt hour na nagsimula po nitong buwan ng Pebrero 2026, alinsunod po sa ERC order para po sa ERC case number 2025-060RC noong January 30, 2026. Ganyan din po ang Universal Charge Environmental Charge or UCEC rate na 0.0025 cents per kilowatt hour, alinsunod po sa advisory ng ERC noong November 7, 2025. Kasama rin pong kinukolekta ngayon ang feed-in tariff allowance or feed-all charge na 0.2011 cents per kilowatt hour. Alinsunod po yan sa desisyon ng ERC para po sa ERC case number 2025-150RC noong December 26, 2025. Patuloy rin po kinukolekta ang Uniform National Lifeline Subsidy Rate na 0.01 cents per kilowatt hour na nagsimula po nitong buwan ng Pebrero 2026. Alinsunod po yan sa ERC Resolution Number 2 Series of 2026 na ipinasa noong January 29, 2026. Sa pagbaba po ng power rates na babayaran po sa June 2026 para po sa mga konsumo sa kuryente nitong May 2026, mababawasan po ng 39 pesos and 66 cents ang kabuang bayarin po ng isang typical na sambayan na nagkokonsume po ng 100 kilowatt hour. 79 pesos and 32 cents naman po sa nagkokonsumo ng 200 kilowatt hour at 118 pesos and 98 cents sa nagkokonsumo po ng 300 kilowatt hour. Sa May 2026 residential power rate, ang bayarin sa generation system charge ay 4 pesos and 71.87 cents per kilowatt hour. Sa transmission system charge ay 1 peso and 31.98 cents per kilowatt hour. Sa system loss charge naman po ay 0.7953 cents per kilowatt hour. Sa government charges ay 1 peso and 49.37 cents per kilowatt hour. Sa subsidies and other charges ay 0.43
71 cents per kilowatt hour. At sa DSM charges, yan po ay 1 peso and 61.09 cents per kilowatt hour. Tandaan po natin na tanging ang distribution supply metering or DSM charges lamang po ang napupunta sa ating kooperatiba upang magamit po sa pang-araw-araw na operasyon nito. Ang mga pass-through charge ng Canureco, yan po ang generation, transmission, system loss at senior citizen subsidy ay nakabatay po sa halagang binayad ng kooperatiba sa mga power supplier. Yan po ang TLI at ang WESM at sa grid operator po, yan po ang NGCP ng bansa. Gayun din po sa mga binigay na subsidiya para po sa senior citizen na mga konsumidores na kinakalkula po gamit ang inireseta ng ERC na Uniform Reportorial Requirements or URR Spreadsheet Templates. Ang lahat po ng rate components sa electric bill na kinokolekta po ng kooperatiba ay dumadaan po sa regulasyon at sumasailalim sa buwanang pagsusuri ng ERC. Karapat-dapat po natandaan na ang kooperatiba po ay hindi pinapayagang baguhin ang mga rates na kinokolekta sa mga konsumidores nang wala pong paunang otoridad ng ERC na may jurisdiction sa mga distribution utility, mapa-private utility man po, or electric cooperative.

Sa ibang balita po, mga paunang aktibidad ng ika-50 turnover anniversary ng Canoreco, matagumpay po na nailunsad. Naging matagumpay ang isinagawang mga paunang aktibidad ng pagdiriwang ng ika-50 turnover anniversary ng Camarines Norte Electric Cooperative Incorporated o Canoreco noong ika-15 ng Mayo 2026 bilang bahagi po ng pasasalamat sa mga member consumer owner ng kooperatiba. Maagang nagsimula ang distribusyon ng anniversary giveaways ng Canoreco Main Office sa Barangay Itomang Talisay kung saan tumanggap po ng regalo ang unang 50 MCOs na dumating sa tanggapan. Kasabay nito, isinagawa rin ang pamimigay ng giveaway sa iba't ibang area offices ng kooperatiba. Yan po ay sa Area 1 Office sa Barangay 1, Daet, Area 2 Office sa Barangay San Francisco, Labo, at Area 3 Office sa Barangay Batubalani sa Paracale. Ang aktibidad ay naglalayong ipakita ang pagpapahalaga ng kooperatiba sa patuloy na suporta at pakikiisa ng mga MCO sa loob po ng 5 dekadang operasyon ng Canoreco. Samantala, nagsagawa rin ng community kitchen activity sa premises po ng Parokya de San Juan Bautista sa bayan po ng Daet kung saan namahagi po ng libreng lugaw, itlog at pandesal para po sa mga mamamayan at mga napadaang MCO. Bukod dito, namahagi rin ng pansit bihon at puto sa mga jeepney at tricycle drivers sa iba't ibang bahagi ng Daet bilang simpleng pagkilala sa kanilang mahalagang papel sa araw-araw na transportasyon ng

3 para po sa prangkisa ng Caloreco, lusot na po sa pangalawang pagbasa. Inaprubahan po sa ikalawang pagbasa ng Committee on Legislative Franchises ng House of Representatives ang House Bill number 9003 na naglalayong magbigay ng prangkisa sa Camarines Norte Electric Cooperative Incorporated o Caloreco upang magpatuloy sa operasyon at pagpapanatili ng distribution system sa buong lalawigan ng Camarines Norte. Sina Power Block Representatives Presley De Jesus ng Filreca Party List at Sergio Dagook ng APEC Party List ang nagakda ng panukala, layunin ng panukala na tiyakin ang tuloy-tuloy na pagbibigay ng serbisyo ng kooperatiba para po sa mga member consumer owner nito. Kasabay po ng House Bill 9003, inaprubahan din sa ikalawang pagbasa ang franchise bills ng iba pang electric cooperatives, kabilang po ang Casoreco 1, Casoreco 2 at Panelco 1. Sa pahayag ng Philippine Rural Electric Cooperatives Association Incorporated or Filreca, sinabi nitong mahalagang hakbang ang pag-aproba ng mga franchise bill upang mapanatili ang operasyon ng mga electric cooperatives sa bansa, lalo na sa mga lalawigang umaasa sa mga kooperatiba para po sa distribution ng kuryente. Binigyan din naman ng APEC Party List at Filreca Party List ang patuloy nilang pagsusulong ng mga polisiya at programang magpapalakas sa mga electric cooperative bilang pangunahing katuwang sa paghatid ng serbisyong elektrikal sa mga komunidad. Kapag tuloy ang maisa batas, inaasahang magbibigay ang prangkisa ng matibay na legal na batayan para po sa operasyon ng Caloreco sa pagpapatuloy ng serbisyo nito sa mga bayan ng Camarines Norte sa loob po ng 25 taon. At sa iba po pong balita, ERC pansamantalang sinuspinde ang paniningil ng GIA All para po mapagaan ang gasto sa kuryente. Inanunsyo ng Energy Regulatory Commission or ERC ang pansamantalang pagsuspinde sa paniningil ng Green Energy Auction Allowance or GIA All para sa billing periods ng Mayo hanggang Hunyo 2026 bilang bahagi po ng hakbang upang mabawasan ang pasanin ng mga consumer sa gitna po ng mataas or pagtaas ng presyo ng mga bilihin at padaigdigang hamong pang-ekonomiya. Ayon sa ERC, suspendido muna ang koleksyon ng GIA All rates na katumbas po ng 0.0371 cents per kilowatt hour para sa lahat po ng electricity consumers sa bansa. Saklaw nito ang mga distribution utilities tulad po ng Caloreco, retail electricity suppliers at National Grid Corporation of the Philippines. Ipinaliwanag ng komisyon na ginawa ang akbang matapos suriin ang kalagayan ng GIA All Fund na mayroon pang humigit kumulang 466.49 million hanggang Mayo 5, 2026. Batay sa kanilang pagsusuri, sapat pa ang pondo upang matugunan ang inaasahang bayarin sa mga kwalipikadong renewable energy developers habang umiiral ang suspension. Binigyan din ni ERC Chairperson at CEO Attorney Francis Saturno C. Juan na nananatiling suportado ng ahensya ang paglipat ng bansa sa mas malinis at sustainable na pinagkukunan ng enerhiya. Ngunit kinikilala rin ito ang kasalukuyang pinansyal na hamon na nararanasan ng mga Pilipino. Nililaw din ng ERC na hindi maapektuhan ng pansamantalang suspensyon ang implementasyon ng mga programa ng pamahalaan na renewable energy sa ilalim po ng Green Energy Auction Program. Magsasagawa naman ng ERC ng panibagong pagsusuri sa kalagayan ng GIA All Fund pagsapit po ng Hunyo 2026 upang matukoy kung kinakailangan pang palawigin ang suspensyon depende sa kondisyon ng merkado at sapat na pondo. Para po sa karagdagang impormasyon, maaari po kayong bumisita sa Caloreco official Facebook page na Caloreco at sa Caloreco official website na www.caloreco.com.ph. Time check po tayo, isang minuto bago po

0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. What?

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawala ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
6: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: One Radio 99.7 News FM.
8: Shine bright like a diamond.

0: 99.7 News FM. Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Wow! May bago na namang Best Cafe!
0: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
1: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
1: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
1: Pampasexy!
0: Pampamacho!
1: Pampahealthy!
0: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
2: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba. Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. It.
2: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven. Whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
3: Stay healthy, drink healthy. Drink Nature's Green Barley Grass Powder. Comes in two variants, unsweetened and sweetened by stevia. Nature's Green Barley Grass Health Drink is deliciously healthy, rich in vitamins A, B6, and C, packed with essential nutrients like protein, vitamins, and minerals to refuel your muscles and replenish energy level. Nature's Green Barley Drink helps to keep the body hydrated and prevents dehydration by balancing electrolytes, boosting the immune system, support good digestion, and improving heart and skin health. Drink Nature's Green Barley Grass Powder every day. 100% organic, 100% affordable, 100% pure. Nature's Green Barley. Available at all drugstores near you.
4: One Radio 99.7 News FM.it.

0: One Radio 99.7 News FM.net.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: You're listening to One Radio.
6: One Radio.
5: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

Gen Z, Tugstugang Pinoy, Pinoy Gen Z. Sa One Radio, Pinoy Gen Z.

0: One Radio, 99.7 News FM. Heto ang pinakabago.
1: Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe!
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitate para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
1: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold, 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black,

0: na ang bagong sarap ng chicken inasal dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Mayroon kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pepso, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pepso, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9, imedya ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet Camarines Norte.
1: Pinoy Gen Z sa One Radio.
2: You're listening to One Radio.
3: One Radio.
4: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mahirap magsabi ng no. Lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa iyo ay rerespetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede, at ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. 1-1 Radio 99.7 News FM.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
6: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
8: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: Pinoy Gen Z sa One Radio.
9: You're listening to One Radio.
10: One Radio.
2: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at muli, minsan pa, maligaya kong binabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix na ang mga pangunahing sangkap nga po nito, alingatong roots, ampalaya, L-carnitine at syempre walang asukal dahil stevia ang sangkap. Meron din ito ng ating paboritong kape, yung lasang Best Cafe na kape at syempre yung ating kakaibang creamer. So yan yung anim na sangkap na bumubuo po sa Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong ipaliwanag sa inyo ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green at yan po ang ampalaya. Familiar na po tayo dyan. Palibasa, ang ampalaya

0: katulong na makontrol ang blood sugar ano po ng mga taong may diabetes, lalo na nga po at merong sangkap na ampalaya ang Best Cafe Green. At palibasa, ang ampalaya ay mayaman din sa antioxidant properties. Nakakatulong din po ito na maiwasan po ang cancer. Ano po? Kumbaga, may anti-cancer properties ang ampalaya dahil nga po mayaman din po ito sa antioxidant. At ang ampalaya, walang duda, talagang literal na nagdurugtong ng buhay, ano, ng maraming taon sa buhay ng tao dahil ito'y pampalakas din po ng immune system. Gaya lagi ng aking pinapaliwanag, kapag malakas ang immune system ng tao, hindi basta-basta dadapuan ng sakit ang tao. At kapag nagkasakit na, mga ka-wellness, syempre, ang tao mas mabilis na gagaling kapag malakas ang kanyang immune system. At palibasa po, ang ampalaya ay mayaman sa fiber at kilalang appetite suppressor. Nakakatulong po ito para po yung mga tao na gustong magbawas ng timbang ay matulungang makapagbawas ng timbang, magkaroon ng tamang timbang. Tandaan nyo, kapag tama ang timbang, mas malaki ang tsansa na maging mas maganda ang kalusugan ng tao. Dapat iwasan nating maging overweight, iwasan natin lalong maging obese, pero huwag naman tayong maging malnourished. So dapat tama lang po ang timbang, nang sa ganun mas maganda ang kalusugan. At dyan ay isa pa, ano, isa pa yan sa pwedeng matulungan ng ampalaya na sangkap nga po ng Best Cafe Green. Maganda rin sa puso ang Best Cafe Green. Palibasa nga po, mayaman po ito sa antioxidants, kaya nakakatulong po ito, ano po, na maging maganda ang kondisyon ng puso. Yung balat ng tao, ano, tulad din ng alingatong roots na sangkap din ng Best Cafe Green, ang balat ng tao pwede rin gumanda sa tulong ng ampalaya. And again, ang ampalaya, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. Tapos mga ka-wellness, alam nyo ho ba? Okay? Maging yung ayos ng buhok ay pwede pong matulungan ng Best Cafe Green dahil po sa kanyang sangkap na ampalaya. Kaya yung buhok ninyo, kung parang feeling nyo unhealthy, masyadong dry, mahirap ayusin, so makakatulong din po dyan yung ampalaya, lalo na nga po't mayaman sa antioxidants. At again, ang ampalaya makakatulong po para maging tama ang timbang at pampaganda rin ng digestion katulad ng alingatong. Okay? So ampalaya, tangkilikin nyo po yan, isa rin po yan sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Talagang pagtatak, Best Cafe. Sulit na sulit ang pagkakape.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.
2: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asing nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asing iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa pilibro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga

May dalawang magkasintahan sa taas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon. Si babae

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Minsan, mapapansin mo na kahit wala ka namang ginagawang masama, may mga taong tila mainit pa rin ang tingin sa'yo. Madalas, hindi yun dahil may mali kang ginawa, kundi dahil may nakikita sila sa'yo na gusto rin sana nilang makuha o marating. Kapag may mga taong naiinggit, minsan nagiging dahilan iyon para maliitin, pintasan o pag-initan ang iba. Pero tandaan mo, hindi mo kontrolado ang nararamdaman o iniisip ng ibang tao. Ang mahalaga ay patuloy kang magiging totoo sa sarili mo at huwag mong hayaang sirain ng inggit ng iba ang iyong kapayapaan. Sa halip na patulan ang negatibong enerhiya, mas mabuting ipagpatuloy mo lang ang pagbuti at pag-unlad sa buhay. Sa huli, ang inggit ng iba ay kadalasang refleksyon ng sarili nilang insecurities, hindi ng tunay mong halaga bilang tao. Ikaw, naranasan mo na ba na pag-initan ka kahit wala ka namang ginagawang masama?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe!
3: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
3: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
3: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mapibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet.
6: Still available.
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
6: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee
5: and Best Cafe Black.
7: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: Pinoy Gen Z sa One Radio.
8: You're listening to One Radio.
9: One Radio.
2: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: One Radio, 99.7 News FM, .10.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
1: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah!
4: No problem, honey! Kayang-kaya ko yan!
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
4: Sige, papalondri ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
4: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
0: Available in all supermarkets near you.
5: Pinoy Gen Z sa One Radio.
6: You're listening to One Radio.
7: One Radio.
8: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: Radio 99.7 News FM.net.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease, at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available.
5: Best Cafe 8-in-1 coffee.
6: Best Cafe Gold 20-in-1 coffee
7: and Best Cafe Black.
8: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago banlawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: Once upon a turntable. On One Radio, 99.7 News FM.net.

0: tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one.
2: Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili nilang lumaban, magsikap at hindi sumuko kahit pa ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte, minsan dumarating lang kapag patuloy kang gumagalaw at naniniwala na may mas magandang bukas na naghihintay. Kaya kahit hindi man tayo nagsimula tulad ng iba, subukan pa rin nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa taong hindi sumuko kahit mahirap ang simula. Ikaw, naniniwala ka ba na kayang baguhin ng sipag at tiyaga ang kapalaran ng isang tao?
1: Usap One! Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM .it.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
7: Stay healthy, drink healthy. Drink Nature's Green Barley Grass Powder. Comes in two variants, unsweetened and sweetened by stevia. Nature's Green Barley Grass Health Drink is deliciously healthy, rich in vitamins A, B6, and C, packed with essential nutrients like protein, vitamins, and minerals to refuel your muscles and replenish energy level. Nature's Green Barley Drink helps to keep the body hydrated and prevents dehydration by balancing electrolytes, boosting the immune system, support good digestion, and improving heart and skin health. Drink Nature's Green Barley Grass Powder every day. 100% organic, 100% affordable, 100% pure.
8: Nature's Green Barley.
7: Available at all drugstores near you.
1: Once upon a turntable. On One Radio 99.7 News FM .it.

0: One Radio 99.7 News FM.net.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe!
1: Nagtataglay ng Red Alinatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available.
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
6: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee
7: and Best Cafe Black

0: Para muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.net.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM.net.

0: energy.
1: Pure energy.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. .net.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: One Radio 99.7 News FM. It. Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam on One Radio 99.7 News FM. It. Retro Jam on One.

0: 99.7 News FM. Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Wow! May bago na namang Best Cafe!
0: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
1: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
1: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
1: Pampasexy!
0: Pampamacho!
1: Pampahealthy!
0: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
2: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
3: You're listening to One Radio.
4: One Radio.
5: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. .net.
3: Heto ang pinakabago, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe!
3: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
3: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
3: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang for sachet.
6: Still available.
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
6: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee
5: and Best Cafe Black.
7: You're listening to One Radio.
8: One Radio.
9: Premium music and beyond. One Radio 99.7 Retro Jam on

0: sa headline sa kan mga paradanin. Barata!
1: Barata 20! Barata 20 headlines!
0: Dosing opisyal akan sangguni ang panlalabigan akan katanduan sinuspinti kan ombudsman.
2: Taara, padagos at pag-rescue sa mga atamang hayop na apektado kan mayon volcano unrest.
0: Malinig na tubig, padagos na pigdidistribuir sa mga apektado kan ashfall sa Albay.
2: Senador Pangilinan, inumaw ang implementasyon kan Albay kan sa Gipsaka Act.
0: Libreng school supplies, ipapanao sa nagkapir ang mga estudyante sa Santo Domingo, Albay.
2: Educational assistance ni PBBM, kulog subot sa payo. Sigon sa sarong kapitan sa Ligas, PCT.
0: Sa lado nasyonal, ICC, itinalaan na ang pirang importanteng peksa para sa kaso ni dating Presidente Rodrigo Duterte.
2: CIDG, nagsunod din obstruction of justice versus Senator Robin na katakod kang subot pagtakas ni Bato.
0: Sandigan Bayan, pigpapaaresto na si Senator Jinggoy Estrada.
2: Dating DBM Secretary Amena Pangandaman na pinakakasuhan sa Ombudsman.
0: DOJ, sinerto na padagos manliwat ang pag-abante ka na kaso kan missing sa Bungerosa.
2: Labi sa 1 million na grade 11 students nadidipisila na sa reading comprehension sigon sa EDCOM 2.
0: Sa luwasa kanasyon, US nagpatanid sa Oman laban sa planong toll sa Strait of Hormuz.
2: 16 na estudyante gadana, 79 ang irido sa kasulo sa girls school dormitory sa Kenya.
1: Barada 20, Barada 20 headlines.
0: Diyos maray na pagkahapon, Bicolandia. Alaw po kitang unyani na Biyernes, Mayo 29, taon 2026. Kami po ang nasendong magiging tagapagatod barata. Ako si Erickson Brutas.
2: Ako man po si Bernadette Banawon.
0: Nadadaong kita sa One Radio, 91.3 News FM, Tabaco City. Asin sa 99.7 na One Radio News FM Diet. Siring man, nahiling man po kita ni live sa Facebook page. Kan One Radio, 91.3 News FM. Pasiring na kita sa detalya sa kanong barata na tutsendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po ni Dian sa mga butika sin supermarket nationwide.
1: Barada 20,
0: sinuspindi kan Office of the Ombudsman sa laog nin 6 na bulan ang dosing opisyal kan sangguni ang panlalawigan na kanakatanduan sa kaibana na si Vice Gobernador Robert Fernandez o Fernandez sa katakod kan isinaangat na administrative case ni Governor Patrick Azanza laban sa Sainda. Sigon sa kasuguan na pinirmahan ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya kan Mayo 22 isinairarom sa preventive suspension Sinda Fernandez asin ang mga provincial board member na Sinda Jose Van Balidoy, Giovanni Balmadri, Jose Romeo Francisco, Alvin Rodriguez, Edwin Tanael, Lorenzo Templo Nuevo Jr., Arnel Turado, Diana Roberto Vergara, Tito Villamor, Santos Safe, Asin Rafael Soniga. Mantang pigpapautoban suspension na demo na sinda makakarisibi nina sahod. Nagugat ang kaso sa reklamong grave misconduct, grave abuse of authority, asin conduct prejudicial to the best interest of the service na igwang kinaraman sa pirasan ng desisyon asin aksyon na kanasangguni ang panlalawigan na kaibaan paggamit kan quick response fund pag-override sa bito kan gobernador asin subuot pagkaantala sa pagpasar kan provincial budget para sa taong 2026. Sigon sa ombudsman, igwang bastanteng basihan na tanganing isaangat ang preventive suspension na asin kaipuan ni ining gibuhon na tanganing da'y maapektaran ang pigigibong investigasyon asin mapangalagaan na ang mga dokumento asin ebidensya na may kinaaraman sa kaso. Sigon sa kasuguan, magdadanay ang suspension sa laog nin 6 na bulan na afwera sana kung mas amay na matapos ang administrative investigation na nakalaagman digdi na da'y kaiba sa bilang o sa numero ka na panahon nina suspensyon na ang anuman na pagkaantala na kausakan mga respondent kaiba ang mga petisyon o iba pang lakdang na pwede siya makaulang sa pag-resolver ka na kasuwa.
2: Yan Transtanto Padagos and Pagsasagibo nin Rescue kan Tabaco Animal Rescue and Adoption sa mga atamang hayop na apektado kong aktibidad kan Mayona. Inisapagi ka na sa indang pagtataonin prioridad sa bayanihan for Acosta kan magputok ang bulkang Mayona. Nasa 30 ang atama na hayop na na sa indang nadara sa shelter sa San Vicente, Tabaco City, nakapag-rescue man sindanin 17 na atamang hayo pagika na sa Ginubatan, Albaya, asin sa Barangay Tumpa sa Kamalig, Albaya. Sigon kay Tabaco Animal Rescue and Adoption na volunteer Sofia Marie Felomena Lopez na nai-report sa indaang nasabing lokasyon na napatos ni Namo ang mga atamang hayopa. Alagad, hulita limitado sa naan sa indang mga resources na sa apat na hayop sa naang nai-rescue ni Daddy D. Iguaman na subot ni iba pang mga pet owners na nag-turnover sa inda hulita adainan inda ini maataman o madadarain ka sumag-ibakwara. Yan Transtanto, pagsiselebrar asin pagpoprometera ka na taara ang responsableng pet ownership ngunya na bulanin Mayo kada taon. Iningan ina maibida ang tamang pag-atamanin mga hayop asin mag-edukara sa mga barangay. Patanid man ni Lopez sa mga pet owners na day ipagbalada sa initan asin tauwananin malinig na tubig anang sa indang mga pets urog na ngunya na panahonin tag-inita.
0: Padagos ang napig sa sagibong water assistance operation sa Kana Coast Guard District Bicol para sa mga residenteng naapektara na kan ashfall ninuli sa Padagos na pag-alboroto kana Bulkan Mayon sa Banwana kan Ginubatan, Albaya. Sa pagikan water desalination machine, nagigibo asin ang nanaunin purified water ang ahensya nganing maresponderan ang pangangipuhan na kan mga komunidad sa malinig asin na salbadong inumon na tubig ngunya na may epekto paman girare ang pag-uranin abo sa lugar. Sigon sa Coast Guard, parte inikan sa indang Padagos na disaster response as in humanitarian assistance operations. Nganing masyarto ang kaligtasan as in karahayan kan mga residenteng apektado kan volcanic activity. Pigsyarto man kan ahensya na mapadagos ang sa indang pagtataong serbisyo as in ayuda sa mga komunidad na nangipuhan na mantang nagtitinir na aktibo ang bulkanya.
2: Mientras tanto, inomaw ni Senador Francis Kiko Pangilinan ang probinsya kan Albay asin sa inisyatiba kaini sa pag-implementar kang Sagipsaka Act. Nagbisita ang senador sa probinsya kan Albay kasudma Mayo 28 asin nagserving guest sa Agri Fiesta na sarong aktibidad para sa mga paraoma asin para sa sera sa probinsya. Sigon kay Senador Pangilinan na dakulang bagay ang lakdang kan gobyerno probinsyala na pagbakal ni milyones na kantidad min mga produktong agrikultura direkta sa mga paraoma. Makakatabang subot ini ngani na magkaigwaning ganansya ang mga paraoma hulita nababakal anas sa indang produkto sa tamang presyo. Hulidigdi, posible subot na mainganyan ang mga masunod na henerasyon na ipadagos ang pagtatanom.
0: Yan, Transtanto, mananaunin libreng school supplies ang lokal na gobyerno kan Santo Domingo, Albaya para sa mga estudyante hali sa manlain-laing barangay kan Banwaan como preparasyon para sa paparaning pagbubukas ng klase. Sigon sa LGU, ubeto kan na programang ini na makatabang sa mga magurang siring man ang syartohong preparado ang mga estudyante sa saindang paglaw sa klase ngunya na school year. Sa impormasyon hali sa opisina, magkakaresibi ang nagkapira mga estudyante pon kinder grade 1 to 6 special need education as in ang grades 7 to 12 kun sa in isasagibo ang distribusyon sa maabot na nahunyo 8 sundo 11 ngunya na taon na. Dakol man na mga Dominguenos ang nagpahayag nin pasasalamat nin huli sa ma-receiving school supplies para sa senda mga kapamilyang nagkakralas.
2: Mientras tanto, kulog subot sa payukan mga barangaya ana mga implementasyon kan pagtataonin educational assistance sa iraram kan programa ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na bawat bayan manginginabanga. Sigon kay Kapitan Fernando Lopez kan Barangay Pigkale sa siyudad kang Legazpi, nakaulay niya ana sa iyang kapwa kapitana asin pinagpo-problema kan mga ini ang pagpili sa mga benepisyaryo. Posible kayang may madadawit asin maapektaran man ng mga botante sa papaaboto na eleksyon. Subot, nakapili na sindahali sa 15 na estudyante na magraduara asin mga pangaran kainian na isnaisumiter na sa liga ng mga barangay. Kung magigirumduman sa naunang bitan ng programa, mapili ang mga barangay kapitanin 5 college graduating student sa mga sunod na taon na mabibinipisyaran kang nasa 20,000 pesos na educational assistance.
0: Nagtutubod ang nasarang political analyst na kayang mamanihar ni Senador Pia Cayetano ang pressure magkalis na may talaga inibilang chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. Sigon kay Professor Amira Solon Sison na very competent ang senador kung hilingon ang sa iyang background as in ang mga lay na sa iyang ipigbusol kan mga nakalis na taon. Alagad po punto ni Sison na magiging issue kay niyan kung paano mababalanse ang interes sa kan bosses sa kan mga senador. Kinakaipuan sa bota kan senador kung paano mababalanse nga mapapaluhas ang justisya asin mamantinir ang level kan interes kay niya. Pag doon kay niya, dapat man na mamantinir ni Senador Pia ang status quo na importante sa pagkontrol sa numero kan na Senado.
1: Parada 30, parada 30, barreta, lukayo.
0: Alas 5:16 nin pagkahapon na basiring mampo kita sa detalyes kan mga barata sa lado nasyonal na todsendo kan best coffee green 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mabakal po nindi yan sa mabuti kasing supermarket nationwide.
1: Parada 30, parada 30, barreta, nasyonal.
0: Itinalaan na kan International Criminal Court ang napirang importanteng petsa para sa pag-abanse kan kaso ni dating Presidente Rodrigo Duterte na 12 taon na nga nakadutili sa dahig na Darlansa. Ini ang nakasunod kan na primerong status conference sa iyang kaso kan Mayo 27. Pira sa importanteng petsa ang mga minasunod. Sa Hunyo 23, ikadawang status conference. Sa Hunyo 29, submission na kan prosecution na kan sa indang inisyal na listahan na kan mga testigo. Sa Hulyo 14, ikatulong status conference. Sa Agosto 31, ang cut-off para sa submission na kan sa indang final witness list as in ebidensya. September 28, ang trial briefing para sa mga kinatawan na kan mga biktima. October 30, ang trial briefing para sa defense panel. Piglalaumang mapuon ang trial laban sa dating presidente kan Pilipinas sa Nobyembre 30, ngunyan na taon na ang nasabing bulan na ang ika-20 bulan na poon kan na-arrestar siya sa dahig.
2: Yan, transtanto nagsunod ng reklamong obstruction of justice ang Philippine National Police Criminal Investigation and Election Group laban kay Senador Robin Padilla asin pirapang individual katakod kang subuot pagtabang sa pagtakas ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Kinumpirma ni Prosecutor General Richard Fadulyon na isusunod ang reklamo sa Department of Justice bago mag-alas 5 nin hapon kan Webes. Nainot nang inanunsyar kang CIDG kan Miyerkules ang plano kaining pagsunod din kaso laban kay Padilla asin iba pang personalidad huli sa subuot at pagtabang kay De La Rosa ang aning makalikaya sa mga otoridad. Pinahimutikan ni Padilla ang aligasyon. Sigon sa senador, dain niya tinabangan na si De La Rosa na magtakas kundi pinalunad sana niya ini sa iyang bihikulo paluwas kang Senado kan maagahon aldaw kan Mayo 14 makalisubot ining makasabaya. Mientras tanto, sinabi ka ni CIDG na may kinaaraman ang insidente kan pambabadil sa Senado asin ang subot pagtakas ni De La Rosa. Si De La Rosa ang nahampang sa warrant of arresta katakod kan aligasyon ka na pagiging indirect co-perpetrator kan kasong crimes against humanity na may kinaaraman sa seryenin mga pagadana poon Hulyo 3 taong 2016 hasta Abril taong 2018. Kung sa ina, dahi mababa sa 32 na katawo ang nagadana. Magigirumdumang pigporbarkan mga otoridad na iserbi ang warrant laban kay De La Rosa kan Mayo 11 na nagresulta sa burukuda na sa laugkang Senado. Sa huri, ang ibinugtak siya sa protective custody kan Senado bago subuot na kaluwas kan edifisyo kan Mayo 14. Sinugo man ni Justice Secretary Frederick Vida ang mga law enforcement agency na hampangon asin arestaron si De La Rosa na inapod na fugitive from justice, ininganyar man niya ang senadora na voluntaryong mag-surrender sa mga otoridada.
0: Igpaparesto na ka ng Sandigan Bayan 2nd Division si Senador Jenggoy Estrada, mga kalisan subuot pagka-imbelto kaini sa flood control scandal. Ang nabanggit na dibisyon ang nag-asikaso kan bailable graft case ni Senador Jenggoy Consain, igwang opsyon ang senador na magsuko o mag-atubang sa pag-aresto. Nagpaluwas nin warrant of arrest as in hold departure orders ang 2nd Division na kanikorte kontra kay Estrada as in dating Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan. Sigon kay Interior Secretary John Vicrimulya na pasiring sa Sandigan Bayan ngunyan si Estrada nga ni makapagpiansa. Sinabi man ni Rimulya na wara pasindang criminal case number as in wara pa man subot na naipapahiling na puder na arrestaron ang senador. Naguyod si Estrada sa kontrobersiya makalis na akusaran siya ni dating DPWH Bulacan District Engineer na si Bryce Hernandez na nag-ako siya ni na kickback sali sa flood control projects na pinahimutikan man ka ng senador. Pinangaranan man na mga respondent sa kaso iyo sinda dating DPWH Secretary Bonoan as in DPWH NCR Engineers na si Denril Cortuna Arturo Gonzalez Jr. as in Manny Bulosan.
2: Mientras tanto, nahangpang sa mga reklamong kriminal as in administratibo si dating Department of Budget and Management Secretary Amina Pangandaman katakod kanasubuota illegal na paglipat kan bilyong-bilyong pisong pondo hali sa PhilHealth as in Philippine Deposit Insurance Corporation pasiring sa National Treasury. Ang reklamo ang ipigsunan ni Dr. Tony Liachona sa Office of the Ombudsman kontra kay Pangandaman para sa subuot technical malversation, graft, as in iba pang administratibong bayolasyon. Nakalaag sa reklamo na dapat subot na isabaya si Pangandaman bilang respondent huli sa papel kay niya sa pag-aprobara as in pagpapautubkan mga lakdang katakod kan mga kontrobersyal na paglilipat kan pondo mantang siya ang sekretarya ka DBM. Kaibana na sa pigtataram sa reklamo ang paglilipat kang 60 bilyones de pesos na sobrang pondo kan Philippine Health Insurance Corporation as in 107 bilyones de pesos na pondo kana PDISC sa National Treasury. Sinabi sa reklamo na parte subuot si Pangandaman kan concerted and coordinated governmental action sa implementasyon kan fund transfer mechanism. Marurumduman na kang Disyembre kang nakaliis na taon na ipigsugo kan Korte Suprema sa gobyerno na ibalik ana 60 bilyones de pesos na sobrang pondo kan PhilHealth sa paagi kan 2026 General Appropriation Act. Sa desisyon kan Supreme Court Embassy, idineklara na ang constitutional asinwarang bisa ang nagkapirang provision kang 2024 General Appropriation Act asin an finance circular na naging basihan kan paglipat kan pondo huli sa subot grave asin discretion.
0: Inasigurar kan Department of Justice na padagos pa ang pag-abante kan ng kaso sa pagkawara kan mga sabongiro. Sigon kay Justice Secretary Frederick Vida, padagos ang pag-abante kan ng kaso asin si Shertohon na daimapundo ang piskalya sa pag-utoba kan mandato kay niya. Sinabi niya na obheto kan mga piskal na panimbagon ang mga nasa likod kan pagkawara kan mga sabongiro. Partikular na ang negosyante si Charlie Atong Ang asin iba pang imbalto o kairibang akusano. Pigdoon na kan kalihim na nakasentro ang atensyon na kan piskalya asin nakabase sa katotohan ang investigasyon na. Ipighayag ini kan kalihim kasunod na kan mga bareta na ang kampo ni Atong Ang nagtausubot nin kwarta sa mga pamilya kan mga biktima. Sa ibong kaini, nanindugan si Justice Secretary Vida na daidirektang nakakaapektar sa kaso ang isyo kan distribusyon na kan ayuda ulit ay nakabase sa katotohan ang investigasyon na. Sinabi niya na ang basihan ng kan kaso iyo ang nasulidong ebidensya kaya day man importante kung iguanin pag-withdraw kan testigo. Ipinahayag kan sekretarya na afwera sa testimonya pigagamit man na bilang basihan ang pig-upod na object o real evidence.
2: Mientras tanto, labi sa 10 milyon ng mga grade 11 students sa Bilog na Nasyon ang nadidifisilan na masabutan ang sa indang pigbabasado sigan sa report ka na 2nd Congressional Commission on Education o EDCOM 2. Napag-araman na nagluwas sa impig sa Gibong Senior High School Literacy Assessment kang Department of Education kan Marso taong 2026 na 1.3 milyon sa 1.4 million na grade 11 students ang may problema sa reading comprehension. Solamenteng 12% sa nakan mga estudyante na grade 11 ang maigukonsiderar na independent learners o kayang masabutan ni Maray ang nasa indang pigbabasa. Sa naunang bita ng numero, haros anum sa kada 10 estudyante ang nasa frustration level, ana pinakahibabang antas kang literacy ko nasa in, haros dainin na nasa sabutan ang pigbabasa. Mientras tanto, haros 3 sa kada 10 mga estudyante man ang nasa instructional level na nangangaipo paninggiya halis sa mga paratukdo, ngani na masabutan ang teksto ka nasa indang pigbabasa. Pigbabasol man kan act teacher's party list o nasubuot sistematikong problema sa educational system, partikular na ang pulisiya kan mass promotion sa mga estudyante. Bako sa naan grade 11 students ang apektado kan problema, hulita, sigun sa EDCOM 2, nasa 40% kan mga estudyante sa gabos na grade levels ang nadidipisilan manliwat sa reading comprehension. Mientras tanto, sinabi ni Education Secretary Sunny Angara, natutukaron na o tututukan na kang Department of Education ang teachers training ngani na mas mapakusog ang pagsabot kan mga estudyante bako sana sa memorization.
0: Update man po kita sa kamugtakan na kanan sa tuwing panahon natod sendo kan Best Cups Mineral Food Supplement. Ang lawas po ng tao ng ipon yaning minerals kay guloy ng pag-inom ni Sirong Capsule Oral Dawa. Ngani makalikay kita sa kahilangan ng Best Cups Mineral Food Supplement. Mababakal po ninda yan sa mga butika nationwide. Ana sabi po kan pag-asa basado sa Tropical Cyclone Bulletin number 3 unong kay Tropical Storm Domeng naman tinir kay ni ana sa iyang kusog mantang naghihiro pa west northwestward sa kadgatan na sakop kan Pilipinas. Ana sentro kay niya nasa 1120 kilometer east of Central Luzon. May darininin kusog nin paros na maabot sa 85 kilometers per hour pagbugso na maabot sa 105 kilometers per hour mantang naghiro pa west northwestward sa kaskas na 10 kilometers per hour. Alas 5:27 in pagkahapon na pasiring man po kita sa mga barata sa luwas sa kanasyon. Nagbabala ang Estados Unidos sa Oman laban sa anuman na lakdang na magpapataw ning tol o bayadan sa pag-agi sa Strait of Hormuz. Asin sinabi kay ining papatawan ning penalidad ang namanungod o na magiging katuwang sa nasabing plano. Sa sarong post sa X, sinabi ni U.S. Treasury Secretary Scott Bessent na agresibong tutigison na kanahensya ang mga individual o grupong direkta o bako direktang imbelto sa pagpapautob ning tol sa nasabing straight. Mientras tanto, sinabi man ni U.S. President Donald Trump na warang nasyon ang dapat magkaigwanin kontrol sa Strait of Hormuz nasa ro sa pinakaimportanteng agihanin krudo sa bilog na kinaban. Pinatanidan man ni Trump ang Oman sa tawukan Urolaya sa ibong kanhaloy ng ugnayang militar asin pang ekonomiya kan duwang nasyon. Alagad sinabi kan Oman na nakipag-olay ini sa Tehran na katakoda ka nagkatalingkasan sa paglalayag sa nasabing katingat. Nagpangyag man ang pakikisumaro ang Iran sa Oman na magkalis sa kaining batikuson ang nasubot huma hari sa mga opisyal kan Estados Unidos. Ang Strait of Hormuz sa piko konsiderara na saro sa pinakaimportanteng ruta ka na pang kinaabang kalagalan na ninikrudo ulit na kulang parte ka na supply ni langis hali sa kinaaban ang minaagidigdiya.
2: Mientras tanto, dahil mababa sa 16 na mga estudyante ang nagadana, mantang 69 man ang irido, makaligis ang kasulo sa dormitoryo, kan Otumishi Girls School sa Jiljil, Nakuru County sa Kenya. Sigun sa Education Minister na si Julius Ogamba, nangyari ang insidente, bandang maagahon asin marikas na naglakop ang kasulo sa laog kang dormitoryo kan eskwelahan. Wala pang malinaw na rason kan kasulo, mantang padagos ang investigasyon kang pulisya, asin emergency responder years sa lugar na nasa 120 kilometro hali sa Nairobi. Pira sa mga estudyante ang nagsapo nin danyos as in idinara sa ospital mantang padagos ang search and rescue operation sa eskwelahan. Sigun sa mga otoridad, bisto ang Kenya sa mga nairehistrong insidente nin kasulo sa eskwelahan sa mga nakalihis na tawan na permihang natatakod sa manlaing-laing issue sa loob kan eskwelahan.
0: Alas 5:30 na po nin pagkahapon na iyan naman na naging katripunan na kanan sa tuyang mong barata. Nakaibanan ta sa pagtudikan mga barata sa technical department. Diyan po dyan si Sir Luzon Bonazala. Sa mga paraantabay tama na sa bilog na probinsya ka na Kamarinisura, Kamarines Norte, Masbate, Sorsogon na dahi po maghani masunod na ang programang The Tita Puliana Show. Kasabay si Tita Pulia. Kami po ang nasendo naging tagapagatod barata. Ako si Erickson Brutas.
2: Ako man po si Bernadette Manawon. Digdi sa One Radio 91.3 News FM. Team Tungo na!
3: Para muna, mag-usap one muna tayo.
4: Usap one. Minsan, mahirap magsabi ng no. Lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa'yo ay re-respetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede. At ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya?
5: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. Dot.
6: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Ano pong pangalan mo?
8: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
9: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
8: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
9: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
8: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
6: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
10: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
11: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven. Whitens as early as 5 days para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ang kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
12: You're listening to One Radio. One
13: Radio. Premium music and beyond. One Radio 99.7. Ask

0: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso, ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganon hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman at kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong dahil ito po ay nakakatulong para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun kaimportante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, at ang ating balat, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong.

0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli niyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.
1: The time now is 6 o'clock on One Radio.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Heto ang pinakabago.
3: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe.
2: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitate para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
2: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
2: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
6: Ang init!
7: Patata!
6: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
7: Patata!
6: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
7: Patata!
6: Sumubok na nitong bago! Introducing
7: Patata!
6: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
7: Patata!
6: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
7: Batata!
6: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
7: Batata!
6: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o grocery sa inyong mga lugar at hanapin ang
7: Batata!
8: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
9: Ako si Joel, isang construction worker taga Rawis, Legaz City. Gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
8: Araw-araw na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
10: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
11: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
10: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
11: Sige, papalaundry ko na lang.
10: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
11: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
10: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
12: Available in all supermarkets near you.
13: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala nang puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba.
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
9: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
10: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
11: Still available.
12: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
13: Best Cafe Black.
14: Also available.
15: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
16: 12 pesos lang per sachet.
17: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
18: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit puyat dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalan dan at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
19: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
10: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap, nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap, parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.
11: Stay healthy, drink healthy. Drink Nature's Green Barley Grass Powder. Comes in two variants, unsweetened and sweetened by stevia. Nature's Green Barley Grass Health Drink is deliciously healthy, rich in vitamins A, B6, and C, packed with essential nutrients like protein, vitamins, and minerals to refuel your muscles and replenish energy level. Nature's Green Barley Drink helps to keep the body hydrated and prevents dehydration by balancing electrolytes, boosting the immune system, support good digestion, and improving heart and skin health. Drink Nature's Green Barley Grass Powder every day. 100% organic, 100% affordable, 100% pure. Nature's Green Barley, available at all drugstores near you.

0: You're listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na, Bicolandia.
2: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga. Ang Best Cafe.
2: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
4: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
5: Dr. M's Amazing Tea.
4: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
5: Dr. M's Amazing Tea.
4: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
5: Ang Dr. M's Amazing Tea.
4: Your healthy drink tea.
2: Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
1: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
6: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko kasi po tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Q-Sai Massage Oil at wow, napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
1: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
7: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

Matatanda at lilipas rin ako. Ngunit mayroong awiting. Iiwanan sa inyo. Alaala. Dahil minsan tayo'y nagkasama.

0: to One Radio News FM. Tindugo na Bicolandia. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
0: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: Kaibigan, nakakalbo ka na ba? Nalalagas na ba ang iyong buhok? Maaaring dahil yan sa lahi nyo, sa stress o sa pagtanda. Gusto mo bang lumago uli at kumapal ang iyong buhok? Era Hair Regrowth Shampoo. Mayaman sa minerals, coconut and essential moisturizers na nanunot hanggang sa hair roots upang labanan ang pagkalagas at makatulong sa muling pagtubo ng buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. Pinapalusog din ng mga sangkap na ito ang anit upang maiwasan o matanggal ang balakubak at gawing mas matibay, maganda at mas malusog ang inyong buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. 298 pesos lang ang bawat 200 ml na bote. Kaya di hamak na mas mura kumpara sa ibang hair regrowth shampoo. Era Hair Regrowth Shampoo. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
5: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
4: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
0: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawala ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw, panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw, marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
0: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
2: One Radio.
3: You're listening to One Radio
4: News FM.
5: Tindugo na, Bicolandia.
6: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
7: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
8: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
9: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
10: Still available.
11: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
12: Best Cafe Black.
13: Also available.
14: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
15: 12 pesos lang per sachet.
16: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
17: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points.
18: Kilabot ng mga dalaga
17: dahil sa ERA.
19: At sinong kulabot, Fesh?
20: Hindi ako.
19: Makinis to.
20: Firmang walat.
19: At parang batang-bata
20: dahil sa ERA.
21: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
22: ERA 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and kojic. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
23: Ako si Salvador.
24: Sa gabi ay
25: si Saldi na. Malatyos, ang ganda. Dahil sa ERA.
26: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
27: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number 1 at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, umahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay

nga ang bagong sarap ng chicken inasal dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Mayroon kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pepcho, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pepcho, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte. Kayo po ay nakikinig sa programang The Tita Puliana Show. Hatid sa inyo ng Best Cafe, ang pinaka-the-best na herbal na kape. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. Best Cafe Black. And Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan! Hindi porket nasa ilalim ka ngayon, doon ka na lang habang buhay. Minsan, nasa gitna ka lang ng proseso. Hindi pa tapos ang laban mo. Hindi mo alam, baka isang desisyon, isang pagkakataon o isang breakthrough lang ang pagitan mo sa pagbabago ng buhay mo. Yung hirap na nararanasan mo ngayon, posibleng yan din ang maghulma sa'yo para maging handa sa blessing na paparating. Kaya, huwag kang susuko kasi minsan, kapag akala mo wala ng pag-asa, doon pa lang nagsisimulang dumating ang pinakamagandang chapter ng buhay mo.

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na, Bicolandia.
1: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe!
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
1: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
1: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black. Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
4: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang iyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
3: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
5: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
6: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Ligas City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
5: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
7: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
9: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
10: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
11: Still available.
12: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
13: Best Cafe Black.
14: Also available.
15: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
16: 12 pesos lang per sachet.
17: Ang init!
18: Bata ka!
17: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
18: Bata ka!
17: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
18: Bata ka!
17: Sumubok na nitong bago. Introducing...
18: Bata ka!
17: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
18: Bata ka!
17: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
18: Batata!
17: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
18: Batata!
17: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
18: Batata!
19: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
20: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
19: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
21: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snowfresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Gluta Whitening Soap with Glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections.
11: and other skin problems.
12: High quality na sa murang halaga.
13: Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
14: Wow!

0: One Radio News FM. Tindugo na Bicolandia.
1: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga, ang Best Cafe.
1: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
3: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.
4: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, umahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
5: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: One Radio, 99.7 News FM. It.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: One Radio, 99.7 News FM. Woo!

0: Radio. 99.7 News FM. .10.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitate para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold, 20-in-1 coffee, and Best Cafe Black.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapansin mo na kahit wala ka namang ginagawang masama, may mga taong tila mainit pa rin ang tingin sa'yo. Madalas, hindi yun dahil may mali kang ginawa, kundi dahil may nakikita sila sa'yo na gusto rin sana nilang makuha o marating. Kapag may mga taong naiinggit, minsan nagiging dahilan iyon para maliitin, pintasan o pag-initan ang iba. Pero tandaan mo, hindi mo kontrolado ang nararamdaman o iniisip ng ibang tao. Ang mahalaga ay patuloy kang magiging totoo sa sarili mo at huwag mong hayaang sirain ng inggit ng iba ang iyong kapayapaan. Sa halip na patulan ang negatibong enerhiya, mas mabuting ipagpatuloy mo lang ang pagbuti at pag-unlad sa buhay. Sa huli, ang inggit ng iba ay kadalasang refleksyon ng sarili nilang insecurities, hindi ng tunay mong halaga bilang tao. Ikaw, naranasan mo na ba na pag-initan ka kahit wala ka namang ginagawang masama?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
7: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
8: The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM.

0: Radio, 99.7 News FM.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So, ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
1: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Honey, ano yan? Gabundog ang labahan mo ah.
6: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
5: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
6: Sige, papalaundry ko na lang.
5: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
6: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
7: Available in all supermarkets near you.
0: The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM.

Island Radio. Caribbean music and beyond. One Radio 99.7.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili nilang lumaban, magsikap at hindi sumuko kahit pa ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte, minsan dumarating lang kapag patuloy kang gumagalaw at naniniwala na may mas magandang bukas na naghihintay. Kaya kahit hindi man tayo nagsimula tulad ng iba, subukan pa rin nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa taong hindi sumuko kahit mahirap ang simula. Ikaw, naniniwala ka ba na kayang baguhin ng sipag at tiyaga ang kapalaran ng isang tao?
2: Usap One! Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. .net.
3: Stay healthy, drink healthy. Drink Nature's Green Barley Grass Powder. Comes in two variants, unsweetened and sweetened by stevia. Nature's Green Barley Grass Health Drink is deliciously healthy, rich in vitamins A, B6, and C, packed with essential nutrients like protein, vitamins, and minerals to refuel your muscles and replenish energy level. Nature's Green Barley Drink helps to keep the body hydrated and prevents dehydration by balancing electrolytes, boosting the immune system, support good digestion, and improving heart and skin health. Drink Nature's Green Barley Grass Powder every day. 100% organic, 100% affordable, 100% pure. Nature's Green Barley. Available at all drugstores near you.
4: The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM.

0: 101 Radio, 99.7 News FM, .10.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM.